bo. Me no bia ka ho wa bra boy. Una me show kain so baba beti mi. Afi mi ya ni ni me haru mama ni mo. Ni pabia ti me mo me. So ama. Obama bani chai. Mama. Mama. Everybody stand with me.

charge me up. Obi ama wa dia wa dia. Me na wasia. Me fa fa se nyakuta fa fa se na pa ima tu mi ni na bre.